Uruk walang jago, pinayong gajolong, ngayon niyang walang jago, uruk ngajogong.